0: for our for the whole week and the first day of next week. Coming up is the Filipino show with your host here, Cora Fuentes Manico.
1: Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, especially sa ating mga kapamilya. Ako po ang inyong lingkod na si Cora Fuentes Manic na nagpupugay ng isang napakamagandang gabi sa inyong lahat. Malugod ko kayong inanyayahan na makinig at tunghayan ang ating programang sariling atin, The Filipino Show, dito sa Phoenix FM 106.7 MHz tuwing Lunes mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Maririnig din ang programang ito sa buong mundo. Mag-log on lang sa www.phoenixfm.org.au. Labis-labis din ang aking pasalamat sa Community Broadcasting Foundation Limited sa ibinigay nilang tulong at suporta. Tulong pinansyal sa programang ito, mga The Filipino Show. Maraming salamat. Ang programang ito ay para sa inyo, mga Pilipino, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mabuhay tayong mga Pinoy.

Alah, mga ka-Pinoy, mga ka-Pinay, ito naman po ang inyong lingkod na walang iba kung hindi si Cora Fuentes Manic ang nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Paumanhin po sa inyong dalawa, sa inyong mga kababayan ko. Kasi for 2 weeks wala ako dito dahil nayayaya ko. Meron akong hika si lola nyo. Tapos ngayon pa naman is mayroon na namang high fever na naman. Kaya ayan, ganito kasi ang lamig kasi ngayon dito eh. Kaya pag paumanhin nyo na lang talaga yung boses ko talaga. Talagang ako ngayon medicated talaga. Medicated ako kaya ayaw ko.

naman nagpumunta dito sa studio kasi syempre ginagamit natin yung microphone, mahawain natin yung ating mga ka-presenter. Kaya mga kaibigan, mga kanayon, mga kapuso, mga kababayan, tunghayan mo kami, mo ako hanggang alas 8 ng gabi ako dito. Kaya live tayo dito sa ating Facebook live presentation at saka mapakinggan nyo rin ako sa ating live streaming na sa www.phoenixfm.org.au at saka dito sa ating himpilan na 106.7 sa inyong mga radio dial ang boses ng ating mga kanayon. Ngayong gabi is magpapatugtog ako ng mga awitin na hinhiling ng ating mga kaibigan. I would like to say hello to May Langga si Heart Lee na nanonood sa atin ngayon. Sorry Langga, talagang very bedroom voice yung aking ano ngayon kasi dalawang linggo ako nawala kasi hindi ko kaya talaga. Right, okay. So, unahin natin yung Pinoy, mga kapuso at mga kaibigan. Ito naman is mayroong nakikinig, yung kaibigan natin sa Chiba in Japan is they're requesting a song ni Sharon Cunita. Yung aking paborito na Tubig at Langis. Para yan sa'yo, Hartley Langga at saka Jocelyn Fuentes who's watching us. Kaya ito ngayon si Sharon Cunita, Tubig at Langis, para din yun sa ating mga Hong Kong friends, mga friends natin nasa Hong Kong na sila Judy and her guys. Kaya itong pangunahing awit natin si Freddy Aguilar Pinoy. Ngayon naman is pupunta tayo kay Shawi, Tubig at Langis. Para sa inyo lahat yan, mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon. Here it is, coming up is Tubig at Langis. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yeah, and you see Sharon. Hangun. Yan si Sharon Cuny tayong sa langis at tubig. Hiniling na mga kaibigan na yan sa Hong Kong. Sila Judy, mga Sharonian. At saka may mga kaibigan na tayo sa Chiba in Japan na sila si Alice and Lud. Hiniling din nila yan. I'd like to dedicate that song to Hartley. At saka kay Jocelyn Fuentes na nanonood sa atin ngayon gabi. Maraming salamat talaga. Kaya sabi ko sa inyo, eh, nawala. Maraming tatanong, bakit wala ako for how many weeks? Eh, nayayay si Inday. Ano ba? Kaya, alright, babalik ako ngayon. Balik ako. Sana hopefully everything will be alright. Kasi kanina, nag-uumpisa na naman akong nag-uubo. Kasi, ang hika ko talaga, talagang to the max talaga to. Kaya, pangatlong linggo na to. Kaya medicated pa talagang to the max naman yung medication ko. Kaya mga kapusot, mga kaibigan, hindi ako masyado mag-ano ngayon kasi magpapatugtog lang ako sa mga kahilingan na ating mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Kaya mag-share naman kayo, okay? Please. Kaya sandali, sino ba to? Mayroong nag-request ng kantang Hiram ni Shasha Padilla. Sabi ni Vic Manny and Dixie, pahiram nga daw. Para daw kay Shasha Padilla itong Hiram. Right, you've been listening with Cora, mga kapusot.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Manghihiram tayo. Sabi ni Kashmir, hiram daw ng pera. Teka muna. Nanghihiram ng pera. Pero yun naman, sabi ng kaibigan natin na taga Chiba, sabi nila ni Manny at si Kadidik, yun nga pahiram nga daw. Ano nga pahiram? Pahiram ng pera o ano? Anong pahiram? Sabi, ito naman, sabi ni ano ni Kashmir Kadagas Cosno, shout out sa lahat ng mga nag-join ng Sydney Marathon ng mga Pilipino, especially to those who brought our flag while running. Talaga, kailan to? Dito kasi ako now sa Sydney, nanonood kahapon lang. Talaga naman, Kashmir. Alright, okay. So, ingat kayo dyan, mga kapuso at mga kaibigan. Talaga yung mga taga-Sydney nanonood sa atin. Kaya shout out. May marathon pala sa Sydney. Tsaka yung mga Pilipino na sumali, dala-dala yung flag natin. Winawagayway nila talaga. Kaya ito tayo, ganyan din tayo dito sa ating programa, The Filipino Show, every Monday. Monday, first, second, and fourth Monday of the month dito sa Phoenix FM from 6 to 8 p.m. At saka babatiin ko rin si Gloria de Melites Abasco, yung nanonood sa atin si Gloria. Tapos si ano ang si Nining, si Jocelyn Fuentes, at saka si, of course, si Langga ako, na si Hartley. Sabi niya, hello Langga, miss you. When ka diri sa Cebu, Langga. Yun na nga, alam mo, gusto ko talaga magliwaliw in kaso. Nahirapan ako maghanap ng mag-alaga ng anak ko. Hindi na gaya nung dati na nandito pa si auntie na makaalis ako ng mga until 2 months or 3 months. In kaso, ngayon is talagang pahirapan. Right, okay. So mga kapos at mga kaibigan, ang oras natin is 23 minutes past 6. Ang temperatura natin dito sa ating pinakamamahal na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia, is sits on 14.3 degrees. Kaya, right, ano, nanghihiram tayo kay Shasha Padilla. Tapos before that, si Freddy Aguilar, yung Pinoy. Ngayon naman, is yung ating isang mga kaibigan naman natin. Sabi ni Jocelyn, good evening din sa iyo, Ning. Kumusta? Okay lang ako, Ning, dito. Yung mga taga mga friends natin sa Korea. No, hindi, sorry pala, sa Japan, sa Nagasaki. Sila Don, sila Aloy, at saka si Carl, they're requesting a song ni Bamboo, yung Noy P. Kaya talagang very ano talo ngayon sa mga ano natin, ha. Kaya hurry this, pakinggan niyo tong Noy P ni Bamboo, mga kapos at mga kaibigan, para sa lahat daw yan ng mga Pinoy nakikinig sa atin. Kaya here it is, coming up, si Bamboo, Noy P. Here it is.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, Noipi by Bamboo. Hoy, Pinoy ako. Malakas ang aking luwat kasi may agimat ang dugo. May agimat daw ang dugo ko, may anting-anting pa. Right, okay? So mga kapos at mga kaibigan, para sa inyo yan. Mga Noipi, kung saan man kayong sulok ng daigdig. Kaya shout out doon sa mga Pilipino na nag-join ng Sydney Marathon na dalang-dala nila yung kanilang flag. Sabi si, ano, binahagi sa atin yan ni Kashmir. Kashmir is one of the beautiful singer dito sa atin, dito sa Bendigo. Nasa ano yan, kaya talagang iwagayway natin yan, Kashmir, ha? Yung talento mo. Right, kasi mga kapos at mga kaibigan, magpatuloy po tayo kasi maraming mga kahilingan na tayo na, nasa Japan tayo, nagpunta tayong Chiba, nagpunta muna tayong Hong Kong, tapos Chiba, tapos Nagasaki, nagpunta tayo sa Nagasaki. Ngayon is pupunta tayo ng Tokyo, kasi yung mga kaibigan na sa Tokyo is humihiling ng isang kanta ni Roel Cortez, Iniibig Kita. Para din yan sa aking langga na si Hartley na nanonood sa atin. Yan, gustong-gusto nila yan. Para sa inyo lahat yan, i-dedicate ko yan sa inyo ni Hartley, ni Jocelyn Fuentes, Kashmir, at saka si Gloria de Melites Abasco, at saka mga kaibigan natin na nasa Japan at Hong Kong. So, pakinggan natin si Roel Cortez, Iniibig Kita. Ayun, iniibig ko kayo, ha? You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, and yan ang malaking katanungan. Anong nangyari sa ating dalawa? Kaya yun, talagang mga $10 million question yan, haka. Minsan, nagigising ka ng 3 o'clock ng madaling araw. Nag-iisip ka, ano nga naman ang nangyari? Kaya yun, mga kapos at mga kaibigan, you've been listening with Cora sa ating palatuntunan, The Filipino Show. Hanggang alas 8 tayo ng gabi dito. Mga kaibigan, kaya huwag bibitaw. Yan, si ating singer extraordinaire from Doreen, Victoria. Yung ating si pinakamamahal na si Marietta GP. Kaya yan, mga fans niya sa Korea and Singapore is requesting for that. Ngayon is pupunta tayo sa Middle East, nasa Riyadh tayo ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia kasi yung ating mga kaibigan dyan, they're requesting a song na sila, si Tony, si Abit, at saka si Obit, Abit and Obit. Kasi, ano daw, they're going to request a song ni kanilang idol na si Gary Valenciano, Babalik Ka Rin. Kasi nga naman, yun ang ano nangyari sa atin dahil babalik ka rin. Pero ang ano nila, ibabalik ka rin sila sa Pilipinas pala. Here it is, pakinggan natin si Gary Valenciano sa kanyang Babalik Ka Rin, mga kaibigan natin sa Riyadh and Kingdom of Saudi Arabia, yung ating mga listeners dyan. Kaya para sa inyo lang, kung sino man umuwi, babalik rin kayo sa Pilipinas kung saan man tayo naroon. Here it is, coming up is Gary Valenciano's Babalik Ka Rin.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: That's right. You know, I don't throw away all the scars that I have I received, because, as I said, no one throws away memories. Kasi, yeah, that's why I have, my children said I'm a hoarder. But all the cards that I receive, I always, you know, put it in one of the sa baol ko. Kasi every now and then I get to look at that. So it's the one who's making contacts and yung mga memorable, ano, mga memorable times. Yung mga birthdays, mga Valentines, Christmas, lahat ng mga importanteng, ano, sa milestone ng buhay ko. Hindi ko talaga tinatabi ko yan. Kaya, kung may alam na nagbibigay kayo sa akin ng card, andyan pa rin yan. Kaya sabi ng mga anak, grabe ka naman, mom, hoarder ka talaga. I'd like to say hello to Virgie Hawking, who's yung nanonood sa atin ngayon. Alam niyo si Virgie, yan ang first Filipino, ano, na presenter, radio presenter from Ballarat. And the 1980s pa yan, kaya idol na idol ko yan, si Virgie. Kaya, alam, tapos sabi niya mag-ano na daw siya, mag-retire na daw. Pero nakikita ko, ano mag-retire dyan, Virgie? Marami ka na namang events ngayon. Right, speaking of events pala, I would like to say best wishes and congratulations to the newlywed of Genevieve and Sam. Kasi nung Saturday, Joe and I attended a wedding ng aking pinsan na si Vive at saka yung kanyang asawa. From, imagine that 10 years nagsama sila. Tapos talagang they're really putting their tie, they're nagnata talaga yung ano nila, kailang pagsasama. Pero yun na nga, Mr. and Mrs. na sila, ano ngayon. Pero ang ano eh, it's a new, ano, kasi Assyrian yung si, ano, si Sam. Kaya ang ganda-ganda talaga ng ano nila, very, lahat ever interactive yung kanilang mga bisita, yung mga guest nila, kasi yung sayaw ba nila na parang hindi naman yung parang sorba doon sa Greek, ano, pero hindi pa, kaya ano, hindi ko kaya, nagsasayaw ako tapos ano ako yung talagang sayaw siguro ako tatlong ikot tapos tama na kasi nag-umpisa na naman yung aking hicks, kaya yun, pero saya talaga, tsaka yung mga pagkain, wow, ano, very ano ako yung continuously we're gracing. Hindi ko akalain na mag-ano pala ng main pa rin kasi ang dami-daming pagkain. Tsaka yung music, alam mo, nagde-DJing ako doon. Kaya, alam mo, kaya they're very, very accommodating talaga. Kaya, once again, yung mga alam mo, yung mga kamag-anak ko, just me, I've never seen them for a long, long time. Yung may mga anak na, tapos malalaki na yung aking mga pamangkin, mga nephews at saka nieces ko. Ang gaganda nila talaga. Kaya ako talagang tuwang-tuwa talaga ako. Kaya right, every now and then, I never seen them actually, maybe 3 to 4 years. Kasi nga, very busy ako. Tsaka very busy din sila. Kaya, or at least, nagkita-kita kami. Like, we catch up, we do lots of things. Kaya, I'm so full. Yung tuwang-tuwa talaga ako. Wala mapagsidlan yung aking kasayahan nung Saturday. Kaya mga kapuso, dapat pagpatuloy na naman ulit natin yan. Right, mga kapuso at mga kaibigan, mga kanayon, is magpatuloy tayo ha, kasi no one throws away memories. Ngayon, hinahiling ng mga kaibigan natin yan sa Georgia and Kutaisi. Ngayon is pupunta tayo sa Bahrain, mga kapuso at mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan sa Bahrain and Manamana, sila Rosa, Nina, and Marifi, they're requesting a song. Ano ba hinihingi nila? How Did You Know? Alam mo, gusto ko itong kanta na to. Yung very, ano, yung meaningful talaga sa akin itong kantang ito. Kaya, How Did You Know? Para yan sa aking my love. At saka yung mga anak ko. Kasi this song can be, you know, pwede sa love mo or sa asawa mo or sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo. Kasi this is a song by maraming meaning ito. Here it is, a song from Gary Valenciano, How Did You Know? Oh, I remember so well. Mm-hmm. Okay, para sa you, Virgie, Marietta, Victoria, kay Gloria, Kashmir, Jocelyn, and Hart, at saka sa lahat ng mga kaibigan natin nakikinig ngayon. Here it is, How Did You Know by Gary Valenciano.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, and that's Sharon Cooney. That one was the last time I met you. Para yan sa mga kaibigan natin, sa mga kaibigan natin sa Doha in Qatar. Nasa Middle East tayo eh. Umiikot tayo, nagpunta tayo Hong Kong, din napunta tayo Japan, sa Chiba, Nagasaki, and Tokyo, din napunta tayo Korea and Singapore, din nasa Middle East tayo, sa Riyadh, sa Georgia in Qatar, sa Bahrain in Manama, Doha in Qatar. Ngayon naman, is pupunta tayong Dubai kasi mga kaibigan sa Dubai na sila. Terry, Paul, Mikhoy, and Ruel. They're requesting a song ni Jose Marie Chan para rin sa mga beautiful girls. Para yan sa mga beautiful girls na nakikilala nila. I also got lots of beautiful girls in here, especially those watching us. Na sila Hartley, si Jocelyn, si Kashmir, si Gloria, Marietta, si Victoria, and Virgie and Exxon. Tsaka yung mga kaibigan natin sa Japan, sa Nagasaki, sa Tokyo and Chiba, Korea, at tsaka yung ating mga kaibigan sa Singapore and Hong Kong. Para yun sa mga beautiful girl, Filipina girls, sabi ni Jose Marichan, para sa inyo din yan. Hiniling ng mga kaibigan sa Dubai na si Teddy, Paul, Mikhoy, and Ruel for all these beautiful girls na nakikita nila. Here it is, and you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

What a beautiful song. You Made Me Live Again by Janet Basco. Hinihiling ng ating mga kaibigan yan sa Uman in Sultan Cubos. Ngayon, may kahilingan naman yung ating kaibigan na si Virgie Hawking from Ballarat. Yung hinihiling niya yun, Tanging Alay Ko. I have here April Boy Rojino, pero maganda yung version din niya. Ito ang pakatugtugin ko para sa iyo, Virgie, para sa lahat ng mga kaibigan, mga kapuso't mga kanayon. Nakikinig ngayon at saka nanonood sa ating palatuntunan, The Filipino Show. This is for you to hiniling ni Virgie Hawking from Ballarat. April Boy Rojino, Ang Tanging Alay Ko. And you've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, dahil mahal ko kayo, nagpaparaya talaga ako sa inyo. Kaya malapit na tayong matapos, mga kapusit, mga kaibigan. Pasalamat po ako sa ating nanonood ngayon. Sila Hartley, Jocelyn Fuentes, Kashmir, Gloria de Militis Vasco, si Marietta, Victoria, Reyes, and Kirthy Colisara, Virgie Hawking, Iksan, and Pauline Tang. At saka yung mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng Australia at saka Pilipinas. Nagpunta rin tayo sa Hong Kong, sa Chiba, sa Nagasaki, and Tokyo, and din wala, nagpunta rin tayo sa Korea and Singapore, yung mga kaibigan natin dyan. Nagpunta rin tayo Middle East, sa Riyadh and Kingdom of Saudi Arabia, sa Georgia and Kataisi, Bahrain and Manama, and Doha and Qatar. Nagpunta din tayo sa Dubai at saka Jeddah in Kingdom of Saudi Arabia and Dammam in Kingdom of Saudi Arabia, yung mga kaibigan natin dyan sa Oman and Sultan Qubus and Kuwait. Ngayon, to conclude is pasalamat talaga ako sa iyo. Kaya magkita-kita ulit tayo, mga kapuso at mga kaibigan, next week, next Monday, at saka sa Wednesday, nandito rin ako sa Multicultural Show. Hopefully, maka-join sa akin si Care Theater. So, to conclude is, kasi darat nandito na si Errol nandito na, kaya sa nandito sa studio yung sa kanya ni Dickie Dial. Kaya to conclude is para yan sa mga manok na kabir, para sa inyo yan, sa mga kapos at mga kaibigan. Ito si Shaira, manok ikabir.